ezina muva liyabukwa ongafuna ukusuka siyamgudla uyazivele siyabududu lende food less group usikhuthuza amaguda.

kanti sinamuva liyabukwa. Ongafuni ukusuka siyamgudla. Uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagu.